0: Ioe, na, solo i lalo, solo i lalo, solo i lalo mea mamafa mea whainga tā. Na e kākou wa aile, ie ia i kākou ke wa aia le mātango fi o le li, a upu. Ioe, o le mea leo ke, ioe,
1: ioe,
0: wai kua leo, alu alu, le mātango fi o le pese, a, ia manisi, wafetau i lei voie, se i kau, a, lu, lu, ma ia, ia, ia, au fo, ia, au mākua, ma le, ai mai se lava o le mea leo, le mai suka,
1: a,
0: ma no le koko ma o lua, wa kau a femele fo mai, ma ia lei ma se mai, a, to anga e lu, lu, a, wa i ka le pese fo i le le ma, le fikau i le la ma ta pese, wa me le ma, a, nga, o le mea
1: Langa, why you make a piece in my carcass? Ah, piece
0: in the linga,
1: ili pese lea, ili pesa, ili maleota, o le mama, wow.
0: Oh, oh, oh.
1: Makaukia le pese fapea mo le mauma ia, ili brother, mboe ta faitia.
0: Oh,
1: ia, ili mama, iau te iloa, iau toe faafou le mama, toe inga koe.
0: O le ngala wa e maua kongua.
1: Ila le mama koe inga male.
0: Vai, ke kila fia lau. O le lewa ia nga mako mafuka malko inga. O wae kasi ili au, o le fui amiko,
1: ko
0: ingo moe faitia tangaloa sa. Hai keilo, wale maale kau make ma teito make le iloa, le ala ua nga vai e saula sa o le oe. Wingo to ina u koe mga, u koe fia faafou le mama.
1: Elai or tau tonga mala ai koe ngat koe kau pole si kau
0: koe
1: ma koe inga
0: oi oi fa ila fala
1: no su ia si kau ma koe inga o lang kau i
0: o le ma ngai o lu mimi no ngol
1: ni o he ele ele pe koe inga o es ke lo ka
0: Ya, alme ya ya ya wa ko wi ma ya ya. Ya, ti ka wi vale ni ka me. Ya, afa me ya o le pese ya a wa vo ila, e kasi le nga, e kasi le nga, le okay lo nga vo ya. E le ko mama o a e ko a vo pe o a le lo po o ma nga fa ko e e Luisa. Ya ya ya te yuri. Ili ma a pesa ya. E ka ko pele ni fa fo le a, e ko fa fo le la ma.
1: E se ma tango fi o po le pese le a. Ata ma ya pesa il ma yo te o fo ya ki a. O le ma nga ya yo le pese la ka fa lo ngo lo e. Ya e ko a ko le sunga po o ma vo le pese a sto e ina o. Ka masri amiko.
0: Ya, le na. Pa vetai moe vai tia. Ya, o le nei pese. Ya, lea wafai ya lo fina ngalo. Ya, moli ya fuu ya lo faanga. Ya, te olua malitina ya pafuti. Ya, ele ngata fuu ileo no o naitamaiti. Pa vetai lea tua o lo maua pea le soifua malolo ina. Malange maa ili naitu. Ya, o tau vai tusa i tatu lea lofa fasoa mai o lea tua. Ya me se fo ye se ta to nu a upu or a PTP a on a priest to belong it yo ngole e li ye o si ni kama ya li ya ka ma pe ba fo ili a on a priest to belong it o le ngo nga le ma to a o ke fa fika ya i fo ile le e le kaula mu a fo i o se yuli ya ma le ma tu fo ta to nu ya ma fa ilo tu si ya sa lenga melinga sa waile a le fonga fita lai ole kako falfono nei au sa dia wa olunga nei kako ole yele taman ya ole ye ya ya le fonga fita lai nga kako fa afia na pu ya nga ye kako le aka lai ki lungo le skwini ole tatu ya ole fonga fita lai nga nga wo se kali ala kake fongi nga

0: μάνος Σιρόκη εκείνη.
1: Ιόι. Εσύ που μιγόν είπες, α, με κυκή φαφολτή από... Κυκή φαφολτή από... Ο αγούμαρ πες εφού είναι, α, τούλι φαφο, α, μα τούλι φαφο, α, ο φεμέι, α, σε όλοι καβούλε φεκάου, εφού είμαι άλλα ουαλί, α, με άλλα, ο, α, καβάει φού είναι, α, όπου είναι ουαλί, α, ο τυφαφτάι, ο να ο αγούμαν, α, μάλλη φαϊκιόν, α, φού, α, λε... Ale CEO ya mes for the minister of ile okulanga wa onga ma ile tau fatete ya tamaiti fa ngain ol mele ole ai ai a onga wa tele uka ku pese wa sui ma ya ya ya wa ro a yo ya wa ka bai fu kai kai ya fa pe ole kuli fa fo ale o so me ole a ya a Samoa o Samoa yo le atu tofi a ole au mamala ya upo to ya ina fa tete fo ile ngala e fa tete fo ia se la fonga e yo e la ngolo fa fonga le malo le tatu tu nu sa mole na yo e ai a ole ku langa fo ile le o ki fietan no ia ia na u tu langa ole mele u ka ku a e ia ile o merna nga ole e ka ku ka fu ale ku mai e te lo u ka le fia ku lo wa sa mole a ole wa wa fo ile le wa si di ale ka ku a tātou tsalu, o le mea sili nā tāua. E le aise mea sili on tāua upo o tātou tsalu, ma la fuaa i le atua le tātou fai ngā mālo, al kākua kungu. E le o la fuaa i fai le teo teo le tua ngai la tō ia, ia e o la kufo ia ngai al mālo, ia kuto la kole tele nginga, e fuaa i le fatanga, ia. Oi, ahole mea iei, kai vai eku ngai, ua ke lea inga le ua tū kuloa, ua le mafau fau la fonga, o fau punga ina lafo, ahole lai, ioi, matau lia, o lai, mai tau, o lai, fai kau uma ia le mamalu le tū, ua langi ngalo, mea fu inga ia kai kai, ua ka le koe alua ia i lunga le, e wai ka kia wha inga kua i fua a e manu manu a tu langa o le wha i tete i lo tamari anga malo wha sino manga o le pai anga lo tangata malo tamari anga i a wha i keke a wai e kasi a saka upo e lafo i dunga le a i a e maua i fonga fai mai o se o le makaire sa mai i rufi a i a o le mea na e i a kaika i a le waka waka tanoa noe o le mea leo le ei ai o kere nga sui mai e kako pese o silia ala le pe o silia yale de kaope a mai pese al ka ku al pelesten a pesa il maleota ili sian pese ma nga yanga lo ke vai koi le fai mai to fa tina meripa a ya ana ka si se koi pe fa pe a le fa malia ku a o nga wa le ta ina ta tu talfu ngo fa lung lung ngi ka ya a no le ke le yo mea se se ma mea lai a a u te iloa lai faa funga mai malo le tinu ia ele o se ka a pawala nga o la ua u a fautuanga ka kuka kalu tatu talu ma leanga ua o le si mea le yei lau tustala o le au yei lau tustala ele oi o le mea lai e fai yei fatan noanga al palembia ma le taitai o le malo ma isi ngai au tustala lai faa maoni a a ora kula ngai mua mua au mai o mai kala se le ia a e fa se inga inu ngole mire ma lunga foi ia a ora ua fa tuanga ka kua ka ku le mkua ma ngai angi fa fka ia fu i re ka kua ku ule ka ke ia a le mkua fa tai fu i le atua ua nga ka penga inga le inu fuanga mai i ka ku ia ka ku le a fite le fu i a ua nga pa wale mea e le anga e le mfaya nga vese nga vese ale upo efe me tu spa ia ole isa ra ilu mong ia ole sa mo moni fe ale mea alu ia e su e alang fa malama mto e te patu i sa moa le mea nga nga soi fua ma kaku wola mai ia e ole mea lang nga la kaku a ia fa inga i fua lo ia ma fau fau ma ia e
2: sa ole le ole sa unwa nga la su nga nufi lufi ia wa okele i fa longo longo ia i ni usia ma sa mo mea nga lela ai wa welus kanga kai e inkalesi kele a ongol ni kulanga
1: ya
2: wa we e kakele invava kai kai o me ia fa nga malo ma me fa pe a me saka ko ngi fa fo a ka ko ia fa ka ko ngal benga fainga luenga ma kasi ka ko fanau pinga ya ku per ma lo y ma la ko wa
1: mo
2: e ku sa mo ya ku ngi ha iwa pe ufa fole e fai singa ma ha ke kele ku ile
1: o ka ko o le me vo ile ye wal telin fa se se ya ku ka ko ye fa fo le fa to fa la inga le fiona le pa le mia ia o se to fa to fa la inga fo le fiona le tai tai o le tua ngai ma le fainga ma lo a ka ko ka ko te talo le au pena sili na mo ta to a ka ke fongi fa mo le upu le ngama
2: ta lo fa sa

0: Me fatunga mā tango fia le la oso. Ia, te pai le amatanga. Ia, na mai atu e foi, ne vaenga o le tātou Paul Kalame. Ai, Samoa mo le toi wha marmala maina, ma wha pula ina atili o le tūlanga lea na o wha marulua tuen malu le o le atunu. Ia, ono tūlanga o tātou. Ia, o loutu, au mafola ma loutu o lofa tūlai. O lea ua umalawa ngkulanga ma ku wha maumawina ia maltongi na ae leila base i o mai le lisi po i olo. Sau fu i ma le fatua le ia le nisi. Ia o na whalaua tuloa lea, ia loutou au mafola ma loutou alo fatulai, whaafitai, Samoa, lea tunu pele i loutou ngalilei ma loutou alolofa. Ia ua lava le whaatu peina o le tātou Paul Kalame. Upu o leu te vai atu o pisi mai ala u telefoni ila nganga mali whaalualo pe i eise mōl manao a o se.
1: Ila ye o se le eise mōl manao no si tina ale na wala o mai ulo na. I wha o mai lana. Lana listala.
0: Listala, ok. Ia oi lale suwafa wha mole.
1: Ole suwafa tina o Janet Morrison.
0: Oh, Janet Morrison.
1: Male luna a inga, o tamai, nua fu ya. Ellen Morrison, ilusu lima tala. Ia, lelai. Se umale po kalame, toi wala ule ye, ole tu mai tenu nume lai. Toi fa, mautu le yai le.
0: Ia, fa mautu le yai. Ai mantua fu ila. Wa le se iho mai a Lenis. E ave fo ila le tātou le nga iei le tātou le kako penka kautea le kako le lo le tātou ofisa. E wha sau sa o iala la tu se Lenis a wale a sau ton. O mai ala kako a la ufaiaku lo le ofisa la utaunu mai a. A vea le nei tu la o ke liu i fwai a upu. Ia ma muriatu le nganga whaftai tenet. Ia a fapia fo ilo wali a oile fai uwa mone a oile.
1: Oi, oi.
0: O
1: fai?
0: Ia o le fai uwa o Janet ma siomari.
1: O Morrison.
0: Morrison. Yeah. Janet, ia fapia fo ilo wali, ia a Morrison ma lo faftai. Faftai le lo tunu, faftai fo ilanga lei, faftai le lofa. Ia o se fatupu ma rosi foi i le au unanga ma le matautua nei aso. Ia o lea wa tu mai foi o tu au. Ia wa lava le faa tupe ina pea o le tātou Paul Kalame ma le tātou li tō. Faa fitai, faa fitatele upu pe a.
1: Ia tu lai mai tātou taimi le tō e fitu minute tāle tu lai tōru.
0: Yo ya ai ole tulanga a le nisa le wa e ye se kulanga ile a me pu inga e fa sa fa la vel nan tu pu ina Ipswich ya a ole kulanga le ya ole e le vo i fa mai upo to ina upo ma malenis a fa mai tu manu ale tu long longo a mo le fia fa manatu lava ka lo fai e ye fo le taimi upu maleni so lo tato bevesi lava e ka e na na we fa uma por kalame wa uman fa por kalame nei le aso male aso pe vo la fa te tainga o e ma se wali ya wa la wa ru ko inga ave pas ya la fa pe ya la uma fa tonu le ya ya se ya upu fa le ya se ma yo se me ai ya e la manga ma me ko inga we a wa fo ile ave gol pas ya la fo i wa no fo tu mal ku ka penga a le me la ta u o ke fi fa mana tu pe a ile atu nu ia tau tu ana ia ia le matala ia e matala ma ko ia wa be si te fo ta tu ma o le kam fa ia fa a o le u mai i le aso ia to e fa u mai le si aso a la ia tu langa fo i nero malu pui pui o le soifua. La e mar pui pui al lei soifua a wane ia faina ua o le whaulame nganga e kupu mai ngā Ipswich. Ia o se lavea fo ia mātu ia lava. Ia e mafua mai ngai ia o fo ilele a o makua le toina. O le toina u matua a masilo matua. Ia o leanga e fo ia lavea tā vale. ia alea e ia ko inga manu kua o longo winga o tūlanga wā o ngafi nga makua lea ngā tau o le tūlanga nā leo ke lo inga iai o sa tau ale lo mutua malto ina au alo ale pofese mea sa fia ngā inga iai a faiko ing fia ngā iai vai se la fo mai o tūlanga ia sa tau na au alfa tau nuina ae mo la soifua man ia paula le mea na u vai e ukarenga ka ungo kaula utavale ia o lae ae avelo i kongo le ambulance ia utavale fan ma isto ina masi lo mtuwa foie le au ia mua nga i toi lo foie alu tulanga nga nga ia ongo kemi kongo a nga ole o makuwa kau le mafainga e o avo i ia wai loutala wawo kau le mafainga i doakse mei fafole i le alu o le salutimu i le kulanga o le mafo timunga
1: ya
0: ai pe o sia nga po le afsa o e fa tu nga
1: ya la son na fia e o so mai ti mu nga tele na na felo te lunga le ai we o te alwatu ana o Ipswich ya ko yo to pi ko le nga ma lo si ai le ki mu nga nga fi ka le lo ka le lo se me ma ko wa ya fa ta ile tu ile na pui puinga ma ya te tatou lungo au wala nafi ya ele seta la e fa peon fa polina
0: ya
1: ya
0: ole tulanga sidi nana taua le lavana ya fa mna tua tu sa mboa le atu nupele a tou fewa i ta vale ya ya ya le matala a kele lo ki mua wia o loa u fa peon kili koe ya wai lo like ki wa ya le le ki
1: ole ba
0: yo ole between 40 a 50 lo ke ya ya ole me yo wa fain ka vo ka do me ha ya ole ele le la va ya le ye ole mata la ya i so se me ya
1: lo le mu lo sa lo le mu
0: ya
1: wala mi ta un man man wi to no a inga ai mese foi tonu i farfainga luena me alava nga i ai alua lulei mulsa ia faapea ma vaai lelei ia totoala vaai luma ma ia lelei uma ia windscreen o taavale au ia matuaai siaki uma siaki moli siaki o noni vai taimi wa loulou wale tau
0: Lele o pesa ili maleota. Ya por sungu fo ya se yuli ya malan fatunga ma tango fie fa mai meripa ya lau pele sau ea.

0: Ia le tū lai mai o le tātou taimi wa awha tonu nei le tū la e tōlu. Toi awha i tū la o na tātou lulu lima lea mawha tō wha wha ilo atu le pa ia malma malu o lau wha fonga. Anga ia vele nei tū la e wha whetai atuai le au amata mea o le mātou poloka lama mo se poloka lama sa amata ina mātango fie. Ia mai se foi le uso sa soso ani mai foi i le au sange o le ku nei o le thui ko alas ia e le whaangalo ina lava nisi foi o le nei au waa e le o au waimai le nei aso ia lo fatele atu mo Michael Jackson taito waa ulu. Ia ai mai se le tamapele ia moe tafaitia tangaloa sa ele mafai ona ngalo oe papa e ui lava wale mafai ona e mafuta mai ona o le tina o le ainga ia ae e le mafai ona whaangalo oe ia sa uma mataimi uma ia o le faftaile na mo le mata opolo kalama ia e mana tuai foi i le nei taimi le la tatou fō launga i le nei tau sanga ia o le ua toea o le masina fō ia tatou tini tonu lava le o ngā tonu o le tau sanga e maka ai le o ngā tono le tau sanga le tatou fō launga mai le amatanga ia ona tatou wha son solo atuai lea counting down i ngā iatu i le Christmas hi e sao e a u ta mama teine, sauno mai.
1: Mano whaptai le nis, ia au te liwa e ma momoli atu le whaptai, a moe whaitia, ia o lau pese na o Tim Rees o le Apuntu o Lips Closer to the Phone, ia le nganga ka aku, ia moli e ia lo whangai na ia wō, ia ae, ma lela au ka penga mai, a wā ia, wā pe, wā ule e teite ia le kākou pena o mal kākou polkalame. Ia lela au tā pena le mai kākou api. E fwoi lele kusi umai ngai koia inga mātutua, ma ngai e iole mele nga fai e koe inga peita ia ne, ngā wale e koe lava mai e stoi no moe fai tia. Al tā ua iole mea ngā ole. Ole, fwoi lele, ole... O le tā pena lei mai o le lisi. O le lisi fo i lele o nei ta māma, nei tina mātua. Hawa ne o tātou whāngaroina, i ale mamalu o le tātou atunu. I le lātou anga lei male alofa. Ah, upu, le asau. Ah.
0: Malu.
1: O le asau palu e mavu fau i ei fo i ma tūranga o le wā o le whakua kaku o i le. We are nearly to the middle of the week. Mm. Tomorrow.
0: O le tau sanga.
1: Mm. Yeah, and we nearly the end of the year. Wa ko jiki fo i kaku o atu le i le whai unga le tau sanga. Ia em oke mankua lava. Ia kala se mako vai vau. O whamai. Wa mai o toina. Whaku ia o le wae tas. Ai whai mai ia au kaukua ngā maoi. E sui tausanga. Mai toina e kaukua ngā e sui le tausanga. Ma sui aso. Ai ku mau a kakoua. O whai aku ia. A whai a lau tunga ta mā vai whau. Ia piu o ngare o se au ngā palo. Au kere. Nanga o le fo i whakua kakoua. Ma futa ma whatoi a upu. Au ke vai aku o se ka ngaka fo i. E ei le mea lofa fo i lele al pei. O le mea lofa le ngai asu meo. Mole o le chokes o le fai me mā lie.
0: Wow,
1: ia mankua kākou tina o le kākou whalupenga o le pae male aui
0: ia,
1: a o le kāra kuspa ia a mai a le aise atua a o iese tina ua a kua kore ngā inga wa malo, tina o le ola le kongo le aina ia o le mea la le o kekau le ua ufa mau ia kai wakunga ia upa umu kai kase kua ia o le pa ua fo ilea wa le ua kākou wai upa u kai kua le ua le lava mai a o le pa ua kua leo kai kua le pe e ala kua fo ia
0: mele kai a kua e pa ua fai mei kua e salva ia
1: o ia toi tū la e toi tū mai ia e toi tū mai ia ia a upa ia a o le asau fo i ma fau fonga fo ia e ku langa o le wa e alo ku ai fo fai un tau sanga wa wa u ia nga le pe ngo fer wa fikini mai sa u fai fiau mai toina wa wa mai kongo le ainga wa mai le a fa a o o ke ia o fa a wa kwa kwa o ke fai nga le a o va pe nga nga ia u kal kali vo ia u fai fiau si ke mi vo ia a o la u ke fai fai bo nga ngo ia u fai fiau wa ko o ke fai a ya va a che la passione ole a le me le voye ma ko a io a qua cura mai ku e
2: ya va stai more ma no amar fa facile tu la ya sa ole le la va ya was ole la a ta ko ole a fole causa a
0: sa ole
2: ya o ya lo vi ole nganga fa fta ya ile tu a
1: ya ya
2: o ina ile tu ta lo ta tu ti ole mai ah ele ma sina sa ilu kai mi ilu ti ai mai ma ya ne fa pinga ya ole lo fa le ole tu ma lo fa ma le bo ka ko ang dia mai ya ile la ka ko sa va dia le a fa ta sa ma
0: sa ole
2: lo vi ana e pati pati ai le le ma le
1: ya ya ya
2: ilo lango fa malolo ma malaka
1: usina
2: winga itotono tato aina tato matua matutua tama matua
0: sa
2: ore ya fo ya lo mafana ape ya fo ya le sunga fa fianga inga mafale tua ma fo fa nganga ma fa tsaile le tua ile ana pui pui nga mlanta usina ati tato malapa ya wa wia malo ufa mwe mwonga ya wa mwe mwe ha wia ya ili alufa mali angale
0: malo lava
2: ya pia una mana ya paso wali ya kuwa ili
1: le fai uina le fai uina vole ni tausa
2: wawa ai ili kito ifai ngofi ili lalo langi ili wa tato ya
1: ya ya
2: ili ifai ngofi e peia e tatou te whakamala e makako wawa ai e ku peia e le e o mai ai ai ai tai me o mai ai le whainka le kato ke wai ai pe sau sau maali al sui sui ai e o mai la pa mea tatou
0: tatou sau
2: ko ka penga penga
1: penga
2: sau ngiu ma o anga kako ke talo ma pongi ma talo le kua ale kako whanga le tua
1: no
2: le un pui pui ko fa nga o mo fa ka me yo la nga
1: mo mo
2: e la ba si na fa nga u la va le e sa wer ka ma
1: ya ya
2: sa mai e ta ka ko fa nga ya ko mo va o ma tu mo fa nga ya ta tu ma ta la le tu la nga me se fo yo ma tu fa fo nga mai ma ya ka ko ma ka la ya ka ko fa nga ya por sawol kama le sawol ko sawol vali vali le mer kama tongo ai ka ko ai o si au le a ka ko makala makalo ile tu a so so mai ko mo ka ko ai na ma se na yo ta to ma tu a ma ya ni fu vai tai mi ole sawol si se ne ole winter matua matua ma ya ka kua ngā ya fai fai lia
1: ya la tau la e
2: ma fangafanga kute mbuo mfo imane ma fangafanga ya ngai na ko makua e ko kingi va pinga ma lava lava ai wangi e pui pui la ko mai fa ama iwa pesi le fulu
1: moi
2: ai mesi fai kako umai le ngā makua kako umai ya ka piom fai fai lia lava lava ma I kong kami ya lu fa forma fa pinga uma fa ma fanga fanga ka ko kinga
1: ma lo fa tai ya upu ile nisa e sel man na ya vai vo ivo ila ye e pe ya ole e musu musu ma le nga ngole tu a e ku pe le ava ngoi tina ne ye a nga le fo ka ku maftanga fo fo i ia lo na nga i mai ma fa nga le me a lo fa a wa ta tu ina le tu nu ai le fo le ole a o nga fa nga o le tu a i se me a lo fa ai fa tai o le ma nga ye o le a la fa so a ma la sa nga nga upu a o le tu langa le ma nga ye ia tau ia e sa o lei aka ko vai ko le me vo inga le nga ka singa me sa tau no ta u ta ni le nga nga wanga va sa wa ya u po le kan kan ni fo e ka fo ni fo nga lo le ka ko kai me ka e ka ngo i fo i fa nga malo a ta pa le me ta to fa o ta talo a ta to talo mo ta i le fi ngol pa le mia i a mal fa nga malo ta to talo mo le fi nga tu le e pa le ta ta e le tu nga i a ma fa i pu le fi fi o mo tu malo wa ola tole fa le oina a ia fin ngalo i tumalo te tas a ole kulanga manga ye ole tulanga o sa no ayup ol kai ol mele wa wa sa wele le fili temine wa kuai ke le ka ngai ngoi ka ko a ole alu le ole fili wa sa wa ye nga manga e fa le oina ma sa no tulanga wa le to e o ka ku le a sa vali vali ma a ma a ola wa le le ia sa ta
0: ia le na ia ta ta o mana o ma to la mana tu malangona o mana what we na tu ma fa fa tu wa nga tu mo le pa ia man ma malo tsa tu fa fong anga ai mai se le pa ia man ma malo se tsa tu what no ai tsa tu te le lu lu li ma fa tu fa ia o lo tsa tu pe ni na mi no te i lunga o le se kone o le wati ai o le ata ta tu sina pe se le e tsa tu te no fo ma fa fa ia wa le ai lava se tsa se tsa tu te mapusanga ia o Yesu lava o ia lo tatou lafi tanga.

0: Ia wa tū lai mai tātou taimi I le fast food ma leono minu te te ai le tū lai tolu.
1: Mā lō lava, ia o le nā, ia o le aso foile nei, o le aso se fulu iwa o me ilana tausanga, lua afe lua sfulu ma leono aso lua. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, aso ngā fua, aso lua. Ia wha mole mole po wa maua mai, mā lō lava le mai ngō mai, le ono sai mai, ia ma le māfuta mai. Ia o te mana tua lava I nei te ni tatou tāla ta langa fō, ia. E moni lava o le tausanga ua alu, ua ho'o fō I le o ngā tatono tausanga. Ia tele lava me o lo te tupu ai o te mana tua lava nei taimi, o nai whanau a o ngā. Ia o nai mātua, o lo o ngafa malisangia I nao lanches ma, o nesi fō I o mātua no fōwhale. Ia o ta māmati nā mātutua no fōwhale, o le au whai ngā luenga a le taxi. A whai ngā luenga si fiao, si fipō. Ia o mea o mane, o te leo, ia o nisi o ainga, ia o a, o lo o a, a whaamata I a tātou fōwhanga poto. Ia ae lama lawa le oti, ma le ti a polo. I mea uma a, ia o nisi o ainga wa a whee I lātou, I le malanga o le malima le oti. Ia manisi lawa tūlanga a, e te leo tawane I lo o ma fōwhau. O umana tuai lea o le upu whai mai, o le tilo tilo I tū lelei o mea uma. E au mai ai le tō whi le mū. Tau lai la tātou wa ai I mea le lei o aso uma o I nā o iai lo whi le mū. Ia I le tātou whi a ngai ei ma le tele o whi au manga luenga o le ne tausanga. Ia tātou mana tua lava le nā tūlanga. Ia tātou tilo tilo lava I le tātou whi le mū ma le tō whi le mū I mea uma tātou te pai a. Ia e maua I e tātou se tausanga manuia au lia. A matanga fai unga manuia mal fia fia. A ea na ia o...
2: E moi, moi fata ile nis. E peia upu foi e masane ia le au matua ma ngai o kakukua. E fai mai a alelei ale amatanga. Ia wasa ungi loa foi lele se kakukua. A le au ta aloruma. E fai mai o upoko inga o. O kufaku nga ma mana. Ia a lelei le amatanga, la lefo I fai unga, a. Ia, ma leia, ma ia fautuanga, ma lefo I kima inga, ia, ai, e tō matawina I pea, ia, ma, ia ka penga inga I fo I tātou, a uanga I ngalo, pe ia la uinga la utala ngā la ingo u le fia ka inga kako ni usa o nga e halu I fua kako a e kako whakele kako kano pe ila o ne kako pokala mi u whakele an kako kano ngoi I mele lei a mo tono tātou a inga ka penga leia I a kako a inga a ia nei whanau u mai o lako lima mo mai kako wha ma losi mole li ia o tātou wawa I atu wale se tua laurangi o koi file mu so se mea lava o tau whaiati a poro e whaavivesi ma a ia malese toa file mu a ia ielanga leima ne alofa o le tua ia e tau mulimuli pea I tono a tātou ainga ia pia o sauna whaso atu le nis a e manga ia bai mese kako pese ngale ia e a ngaba au kewa ia kumanga ia lau pese nga e ka mai loala
1: ok ia le alwatu tātou ma lo lava le ono sai mai ma lo le mafuta mai. Ia le pese lea wa usuina, e le aufai pese o le tama tautaua lea o Felice Mika e le fai mai faa mole mole Samoa, faa Samoa mai. Iwe, toi faa Samoa mai lava faa mole mole.

0: nanga mato mato vai vai to fa sel fua a woni ngalo le atoa tai au ngala tau tua tol sunga ya mau keni ya male au fai ngalwe ngale ato lungu masani ya le faltua ya wola atoa ya mape hui le afionga komina ma le afionga ya afoa ana mani ya nganga matara alo faltai
1: Yesu na sui
2: Mano lava Samoa le atua lele o alofa nei o alofa na. So if

Ai a whaelo wha hufi hufi o tigam tūru ko whanongonongo mai ki hātou tūra whakaroanga ki he mga pungipungi nei. Liwa ki atu ni ki muhi atu e tau whakahe ki me tau whakaui. Ha koe hana tau whakaro whalau ki hātou tūra tau momoui kua mua atu ni e mitoki. Ha whangi hātou tūra whakaroanga ki he wharo kupu mai loto he hana whilangalo. Tu mua mai ai ke tuhi a Ioane. Ioane bebe hanga tūru kupu hango furu maono ni pihi mai. Nuko pihi ai whakarofa mai hea tua ke lalulangi. Kwa tamai ai e ia haa la tama fua taha. Ke nā kai mase taha ne tua kia ia ka kia moa ia e mou i tukulangi. Kia e ke tau kupu nei mō. Hātaki anga po ke manamana tuki ai, po ke takitaki a ki hatau tūra tau mō mūi. He o whenonga ki he mūi anga ni kai hawhangi ki he tāri ungi. Hā mō tūra matua nai. Ko koine nofo ki langi tukulunga. Au e tu loma matua hako whawhango mai ki pungi pungi fō. Kua lahi mahaki ni hawa whakalofa ki hea matura tau mamui. Puhala mai e koi ki hawa tamba whataha ko Yesu ki riso. Kua maste e ke sata uro. Malingi mai hana tautu tamana ki pale pale a ki matura tau mahani e pepi. Kua hana sino kua kalava lava. Ke momo ia ia mauturu. Whakaminuina mai ke mga hapungipungi nei, ke whakaoloanga nei he tau whanau niwe. Ke kamata mokoi, atau whakaosi mokoi, whakamangalu mai. Ke hamauturu, hamauturu atau hala. Haka mena hahaia koi e kautu, moi malolo, katoa mai whakaekeanga, tuku langi, tuku muisea. Amen. Tangata lango matai ati tua nei mai mga hapungipungi nei, ko lakai mana muhi sifa, tau tapatu e taua whakalofa hofi hofi atu kiam tūlosi.

Hai a lolo ngui he mga he kwa mōre ne e uhua tua he mta kaunga hua le te ua i tau whānau ni wei he Kangaroo Point. For EB 98.1 FM, ke he tau mga he kwa mōre. Hofi hofi atu i tau whakarawhalahi ke mtoro kua whanau nongo mai ke he mga he pungi pungi nei. Mga anei ke lātu mea tau tūra tau hea whakarawha. Whakarawhalahi atu ke mtoro kua whanau nongo mai ko whini e tau mela ne whanau nongo mai ai a mtoro. Whakarawhalahi atu ke pungi pungi. Mako mako e pungi pungi ni nei he. He hawa o ke he leti o, kai whina to hako to go ke he ana tau, tau appointment ke he, ke he wharinga ngau. Ai roko he ingoa lai kupuniwe le lata moi appointment ko e, e. Kai moha ia, whakalo whalahi moha ki atu ke mtoro, whakaue ni ke atua ko a liu whenewei a tau toro ke lunga ke he pūlangi. Whakalo whalahi atu ke mtoro e, E kalesia nā e Binli, ne le vekia he matua whekawhikau ko holamotu, holamotu tama mo hea ua iki whiwhine ko makili na whakalofala iau tu kia mua. Mo e tau whanau ke loto ka ina pihia ni ke ha matura e kalesia nā e Binli. Hofi ofa tu fōki tau whakalofa ke he e kalesia nā e Ipswich ne le vekia he matua whekawhikau ko Jamieson tau apuho tau piosi. Mo hea wa fui fui maa moe, whakalofala hi maa ki atu ki amturu. A mamanaki ko malolo amturu pianika mua. Moka mo suki tō mai me tau whanau, whakalofala hi atu ki mga pungi pungi. Ke whae tuke launa ke e kalesia niwe e kalesia e Clontarf ne lewe ki a ki matua. Ko Dean Douglas mo hea wa matalupe ko Fiona Douglas, whakalofala hi atu. Ke mga pungi pungi nei moe, ha mua a fui fui maa moe ke he tau tū kontofa ke he ekalisia. Si ua lingi moe tau whanau pihia ne ki a kautau Francis moe ha mua a tau whanau moe. Ha mtoro a ekalisia katoa whakalofa hufi ufi atu ke mtoro ke mga pungi pungi nei ki a pina. Mo tuku maha ki tau whakalofa lahi atu ke pungi pungi a mamunaki kwa mawhala mua. Ke mga pungi pungi nei, pihia ni ke he ha matoro matua, papa se au tapatu e toa ke hawa kaina ne nofu mai ai, whakaue ma papa koe, maloloa ngai a koe, ke he tau mga hune lio ngine ki atua, koe ngoi ni haana fina ngaro whakalofa ke takitakia ke tau toru, a tau mumui kai whakalofa lahi atu ke pungi pungi papa, ke he hawa rotkaina moi hawa moui. Pia ni ka koe mamam pea tapatu e toa, whakalofa lahi atu ke pungi pungi nei. Tau whanau ka ina ane Robert moi tau whanau whakalofa lahi atu ke pungi pungi. Ke he tau whanau fuki nā ke rotkaina, Lily, Lani, Sue, Jun moi tau whanau. Whakalofa lahi atu ke pungi pungi, linga kua ala te ke kai kai tau kai pungi pungi ke mawhana whana ne moko moko e pungi pungi nei. Ke mga whao he maunga. Su kela matangianga mwe whanau, whakalofa lahi atu ke pungi pungi. Pihia ni ke he hako tuko oa, tō tapatu e toa, ko ia ke hana tau appointment ke mga pungi pungi nei, liongi fuki nei ke atua, ko ia ni ne e toke tā po ke eke kafo ni mua atu ke lalolangi nei mōli ni e tau eke kafo he lalolangi nei kai mua atu ni ha tau tūra matua i runga ko ia ni ke whakamauru mai e tau kafo kia po ke whakamama hifi tau kamenga kua mamafa ke ha tau tūra tau mumui ha tau a tau whanau e tu Sharon me tau whanau ke whae tuke lau whalofalai atu ke amtūru ke pungpungi ki a Jazz Valley me tau whanau pihia ni ke amtūru whalofalai atu ke tau whanau ka ina lia tepa me tau whanau whalofalai atu fuki ke mga pungpungi mamana ki ko mawhola whiriwe ia ka usi e le tio. Ke he matuwhiwhine ko moka po tau, Joanne Falaniwa me tau whanau, whalo whalai atu ki pungi pungi nei. Pihia ni ki a Ata Fisitule, Kesa Helingutu mo e mga whawa katoa ki ka ina, whalo wha hofi hofi atu ki he mga pungi pungi a mamana ki ko mawhola mtoru. Ke ha mtoro a taulot ka ina. Pia ni ki he tātupuna tauturu poi poi toru. Whalawhalai atu ke koe ke mga pungi pungi a mamana ki ko mawhola ki pungi pungi. Ke he tau ka pusika mahofi nā i o kalana.
Jimmy, Helen Hacker, mai tau whanau, Annabelle, Amelia, mō William, wha lofala hi atu ki pungipungi, wha au ele maha ki wha nongonongo mai, mai support ha tau tūru. E le te oi tau whanau ni we i Brisbane, koe 4EB 98.1 FM, ne taongo atu i Kangaroo Point. Whakarofa hofi o fi atu ki am tūru osi. Koe lolongo nei gātu whakatakitangi atu ki whakawhiawhia ki am tūru, koe toa kai hupi.

Ma tu taki atu ki hatu tūra tū hea whakalofa, whina tū ia ki hamu tūra konvina. Sawhanua Hawkins i onetari, whakalofa lai atu ki he mga pungipungi nei. Ama muna ki ko mawhola koi, ko he ngoi ni hawa tau, ama muna ki anga ki hea ho, whakalofa lai atu. Pia ni ki hawa tau whanau ke loto ka ina taina mo Michael. Whalofa lai atu. Si aine mo fuki hawa tamu pifine ne nofu mo he maanga nako Sydney, Shea, mo he hawa toko ua, mo he hamua tau whanau, whalofa lai maki atu. Ke mturu ki he mga hapungi pungi nei, ama mna ki ko ma whala mturu. Pia ni ka mua, Tom Helen tangamotu kai ke ko whanongonongo mai ki he mga hapungi pungi nei, whalofa lai atu. Kia mturu si. Ma muna ki ko mawhala mturu kwa lewa lewe nā kai la liu ki whenewe ia. Pia ni ki hea ko mta kauta ma mtu whini. Niwa Queensland Women's Group ke maanga ni a te turu whaka lofa hufi ufi atu ki mturu ki a Patricia Puitoa, Niwesa, Laumahina Terekia, Mili Mau, Fiona Douglas, Pea Tapatuetoa, A Taena Taleni, A Rose Fahione, A Pihia ni ke koe mawhonga, ke maanga nā ko kuruko su whakalofa lai maha ki atu ke mturu, a mamana ki koe mawhola mturu ki hamturu tau loto ka ina po ki hamturu a tau ngā huanga, whanau nongo mai ke lolo nei, ka tātu, ke whakawhiawhia ki hamturu, ma te furuola uhu atuai e Victor Talima.

Ai, mga hane ke lata me hajau tūra jau tāla tāla noa. Ai, whi mena lohi ke lata me mga hapake pungi ka e... ko e... tāla noa tau manatu noa ni ka hake lata me mga hapake pungi nei. Ko e hākua matauru tāla, ko e tau mahanga. Ono ono ka hake hamau tūra mga whāwa hatapitu e toa. Tokolonga fuki ni e tau whanau, ni whanau mai e tau mahanga. Si ai loka hālinga ko e hau ni ka hā he ohi e tau whangamena pihia, he hākua ke sia. Ka e he hākua iloa, ka e iloa eo ka ham tūra tau tau hauanga ko whiwhi. Ka ke hama tūra mga whawa, toko ono whalateau, ono e mahanga he mga whawa hata putu e toa. Si lahi ni ke he tau mahanga whiwhini osi. Ko e mahanga whakahiku ia, ko e mahanga mua whakalate au, e ha maua tau mahanga, ko nesa mo pea tau whanau whiwhini. Si pihia fukini e tau mahanga ha Anko Motu mo Auntie Helen tapatu e toa, tau mahanga whiwhini fuki halaua. Si pihia fukini ki halaua tama whiwhini ko Catherine whai mahanga fōke aia koe tau mahanga whiwhine. Whinatu ai ki he tau whanau ha lingo poho tau, whanau fōke e tongia mawhisi mo Angie tā he mahanga whiwhine. Lahi ni ke tau mahanga whiwhine. Pihia ke tau mahanga he tamata aine ha Aida mo Sea, mahanga Louis aia mo Rochelle, o Rochelle, tau mahanga whiwhini fōki halaua. Kautui ni e tau whiwhini he mahanga ke mga whawa. Si whakahikua ki mungo ia, e tau mahanga, tau mokopuna mahanga whiwhini, ha Lily mo Lani Su June, whanau he halaua tamataane ko Warren, tau mahanga whiwhini fōki ko Alia mo Liana. Furu ole tau mahanga i he ako kisikis. Furu ole tau mahanga. Tō tahe e mitake kā kai i loa fōki ni au whai mahanga fōki ni whoru mga whao atunga nā a Francis mo Mary Anne. Ko i tau mahanga fōki alaua. Francis Tālēni, Mary Anne, ni muti e last name hawa Mary Anne, kai moha ia, kai loa iau, tau mahanga fōkia mua. Si furuola, tō tai furuola he ako kisikisi ke tau mga hoka pihi, tau si usi ai, poke tui whakataha, poke tui whakataha ai alo tūru, tō tai furuola. Si pia fōki ni he kisikisi a tau, tau si pia hako tau mahanga he wahai, a whakatui ni whakataha. Whakataha tau tāpuru ka tui, whakahetui tau uru, ke whakataha fōki ka fuhi laua, fuhi laua tuko ua tau ponytail, pihia ni ka pēwhiri, whiri tuko ua, ka lelo, lelo tuko ua, si onono tau ke tau mahanga nā ha Warren Morosel, e furola tui pink laua, tui menaango, ka totoro taha, no whono ni taha ki whakatuna tūna, koe furuola hae tō mahanga. Si ka eke kua whai mahanga ni kua nimu iau he mga whaua tau tūru matu putu e toa. Whakamangaru mo i ka ringa koe enei, he hea koe iloa koe ha maumo tū, ha tungia mo Angie, ha motu mo Helen, ha Catherine, me ana tuko ua, mo Louis, mo mo he ana tuko ua fu taha te koe ni mi au. Haka mana koe toko ono la. Kai moha ia, kai pihie teo tama tala tala noa ki he mga aha pungi pungi ne, kai ama mana ki au haka usi li tiu oe ki he mga aha ne. Ko mana mana teo ki finatu ki notu ka ina, finatu mua ki whale koloa, ki whakatau taha whalawa mata ki utu ki tau ki tama fusikoni. Kwa lewa lewa di ai la Lewa lewa di nā kai la tau te mawhose kāne ke inwa ke si lafu kwa makalili fuki toi te mga hapungi pungi ai ke mga haune kwa la te toi ni ke inu si ke te mawhose kāne po ke inu ini te te masupo. Homo lahi te u supo moa ke tūnua ki kai te vegetable
inu inu ke tau mga hapungi pungi ke mawhana whana. Ka he whawhia kai lahi fuki au ke tau koka leise he tau Samoa ni whai tunu. Ka he tateini nei e whalateo mo e supo leise punu povi tau turu. E tau niwe ne wha tunu tu mau. Ka he moha. Pihia ni tau tama tala tala kuku mai pungi pungi ka he amamuna ki mawhora mtura se ilonga hako he ngoha mtura tau amamuna ki anga ke aho. Kua se yosi tu e whahe te pune ko mawhisi hai he tau aho. Ka hoko mai a yuni kua osi tu e. Kua hoko tu e ka haki osi tau ni. Kua mahina ha mea e si mahina ha yuni. Si osi whanu whakahanga ni mawhisi he tau aho. Si osi he tau ne to tai mawhisi he tau aho. Ono no atu ki he kaupaha tau tūro tau mga aho kua hong furu ma lima tu e tau minute ke tai mata hola hong furu. Kai, pihe tu ta matara kuku mai pungi pungi ni, whaa lo flai atu ke mturu, lo longo ne ka whakatangitangi atu, ke whakawhia fia ke mturu ko e tau matua ne uhu atu e moana luki luki.

e kwa mole ai la le valohia. A leongi ni ki atua ko ia ni ki tūmau hana le viki ki hawa mui moe. Fia fia tūmau a koe ki nonofu moe hawa tau whanau. Whirevia ni ka liliu mai a mua ma anti ki Brisbane. Monui na hawa a whanau anti si nau te putu e toa. Pia ni ki ata tama fuanta tose, tama fuanta mui ko leo matangianga kua tūfu ki hana. Ai fihi tau hamariu. Ono walati kwa tue ono hawa tau tau ki he tau hau kukue kwa mori fuki. Munu ina hawa whanau ma leo, leongi ki hatua ki liwe ki tu mau ki hawa maui. Mo e fia fia koe he nofe muianga ni, mo e fia fia he whano he aonga. Mo e long hawa tau kapisinga ka ha ke haonga ki he mga hune, kai manui nei a whanau hawa ma leo, koe tau hea ia mai he hawa mga whaua i Brownvale Street, mo e tau mga whaua o si hau i Akanot, i muatu ki he hawa mga whaua he maunga ko he hawa. Nena ia ko su matangianga mo e papa kela matangianga hawa tamo matu whanau, ko Brent mo Keisha matangianga pihia ke hawa maha ki tanga malio ko Olina. Monu I ne awhanau malio, happy birthday Leo. Lolongo nei ka whakafia fia ke koe si tū ka hake kori kori ka eke ko whanongono ko mai ki mga hapungi pungi nei maha ku tama whakahele uhu atu e me fifita.